0: Yung payo kita kisa ko ni ko gaupahan sa umaubah maana kupi ko tabakho di daka mga dodo si motel na ni ko na si motel eh kini ko kwawa. Kwawa man ako nanyag daka.
1: Kwawa si Allah makasinihan si ni ko ngantas ko niya kamiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ko jama pagi ko minja pagi dang lupa sarapan pa jalamban kini makalepayan sa kadaka sa.
2: Ya Allah, kanamu unih medina tanoyo demi memenuhi kebutuhan.